mano, tenga mayor no voy mi chimbelo. Voy manco y chale, marutale, así moche, un gel alaye, uno y al baguero no baguero. Har gay brim gay binta jaj ak natu go gay brim gay binta jaj agal gay brim gay binta jaj mang koy dal mang koy dal dauda job ya mam benda gra mam benda far boyok nur bel fa tin tiget e way ndey mari kumbalal be dem mang koy dal ndey ma dal mangali moy may cham rambak moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem amutulay kumbalaw be ndey mare nga kodde war alaj malik abiyater bu ñun bi ci kodde war ci bëgg bu mi gacce ci jël job diko deug kodde war koku kumbalaw be yaam mamina tram samba macoroso magatenda kuma amina ngaros becho ndey mari kumbalaw be nga kodde war ibrahim aya sin ngambelalan ibrahim malik ya ci mi fi joge barki dem bu batay kuma ngal mo ma cha magal mbakar mbo ma cha ndey mari kumbalaw be nga kodde war Bangalim.

lamin jassar na jay nga betwar ndakar yasin al gibrim gi binta jan yay jang nga betwar ndakar ay kumbalo be jassama ta bu jigen bi mate joy ba mi ci betwar ndakar kumbalo be amadou lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci kodiwar yasin al gibrim gi binta jay sal gibrim gi binta jay al gibrim gi binta jay magi tek far jaw farisa ku ngoy se jay bur ngandour bi ibrahima ibrahima ay sito gay ma ngi lay jay mani ci kodiwar ak tamma ma kure jak jor ibrahima zabbak ma kure jak jor jomi li ngeen nañu sax xorey set bay ibrahima yaanu te joy ibrahima ta bay bi ci melalan ibrahima yaanu te joy malik yasin bi ci melalan ibrahima yaanu te joy lamin chaane bi ci betuari ndakar ibrahima ibrahima malik ta bay nga melalan yaas ndal ge

Fatunge sama bae bache chagote Fatunge abare tindige abare lañu jox aram pak goña mo am ci cheikh fall sama waji Al abi fall sama ligner bi may joy batay no peguma farakuma te joma la ci mbantoy gëna ko mbaayu mi dekk suuf bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fal waati ngay cheikh fall magna farakuma te joma

ngeen mom tam bari do yalla sama ni ma ne wala ma ñaan jorti ko ko ni sa ñaan war mu ko do ko ci sa ñaan ko do ko man sa fa boori ko do ko ni ngam ba ma am ci jara ka wala tan sama ne ko li yalla ma ma wuro ni ko fa do do ci ma ko di yaman ya bi ni na da param ko ñaane mu ñu mu

ci ma ca lodo ma ngorong par bay teñ ñu walor xere jaga xari ndemba de ci kam man ma di do min de ngam wenge na ngam yaayu asan yaayoy kon ci neuy ma jum yoro jebel yeey baba ma ca cyandu ma maligey ma def mbay way la fligina ma koy dey

cumbi bop tudo ya estar na côté de sim babu de fila jar bien tenen ma ko fil rebel ngay ma ko lal ya sa te bal tu di ma ko nax dal ani je job mi ñoo so je job wa jo job gep ci bu je bay sor mo lal ba tam tok dal ñu gal ne bu ko xole mu ku dam te jep mu ngay nuro mom mom dal na ko ñaab yoon

bari barkam mom walo ñor bu kat ak ñeen bari takam bar mom walo fukka joom ñaar dafa amar fa suma mom walo joom ñeen jaar lam la ñu may def ak faang la ñu may def ak kafar la ñu may def ak faa bi mu ñu may def ak mañ wadda ak duja wadda ak taxaw wadda mom ñu walo joom ñeen jaar tan ya ci tebi mo war ñaar

kulimbab marem nyaay mi ci nanum xanjerma amna ñebbi kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñ lati jor kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe daal kulay bayam kulimbab marem nyaay mi ci nanum xanjer marem nyaay sa daal li ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akoy de jul ba ci nanum daal ku ma nyaay bañ.

0: ba di nga da lay kulé tayandu kulé ko dog gam len badal kulé ko dog len yepp du ko ma jojjam bedd bi ci bëgg jande der jakki mu jojjam ba di ba nga la do len ciar kulé jog gendo borom fatim tan dara jaga de xandal da ci mansa xol wala yaane wa gan fay ak amadi wala yaane wa gan fay ak jojjam yalla yaane wa gan fay yow li ni kulé mu ndaw mu ñu da wañu dom ba ca sagat la jor geej bay bayam ma jojjam bedd ci ro nday borobe la kulé ko do ngon da wërej la bëram ngone xel ciumbuy la bëram ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndala ndela parar amadi ngone bo robe rendi rek mar ko du kum yalla bar ko du fal jambore ma jël bo te len ba dal ci ko bi jogom ndaw bëram ma jogom ndaw mako ndela am tan dal bu mi fa xatali kulim megen megen ndaw kulim joxe joxe jël kulim jor jor ngone kulim wol ngone latti kulim ko du ko du fal kulim ko du ko du muy ndaw kulim babam babum bu ndax mo jël geñina wala bañna yeen balé aram bakkar sawa aram bakkar mom la ñu may babam buut domam wala ci sagata mom ci kulim babum bu yiru kulim babum bu yiru mo le bu fa do sagata mo ko dal ci fo taxal ci jamal de mo mal def faram bu fal
1: wala bañna.

nasair njeme war sar nasair njeme wala bañna fuen ton di ton fiel di gatna way ken ko e wala bañna ko ko ton

yaa ku dugg naa ma farata ni borom ñaay nangoo na mbaa ca farata ni borom ñaay buraay ko naa ma farata ni borom ñaay dulaawu ku ma farata ni borom ñaay yakuri ko na ma farata ni borom ñaay modou buri ñaay buri ñaay ju kaan da jaw buri ñaay am baxu jaw buri ñaay am jomba jaw buri ñaay mangona mbato farata ni borom ñaay dirbeul boyo ngoj ñaat aïssa farata ni borom ñaay jurma amad ñaat ak mawlud ñaat boori mbato farata ni borom ñaay jurlu ma boori mbato ma amatal boori mbato ay ka fal boori mbato avatar ga fal boori mbato yoy doom farata ni borom ñaay taawu tekk ma borom baba ñaay jambar ge yirim ñaay barka ñaay yaang ñaay barka ñaay tegul ñaay barka ñaay jambana ñaay barka ñaay yirim ñaay mira lakhiram ndop duma yeen ñam silla ñokul ñoko ganjol yirim ñaay ken maam mudde bu goor ko siringe jam ni de naalew ñam ñaay de bu goor ko gol samb jam ni de naalew nar ba to gogul baka fatar la nga ko jeen yirim ñaay ken maam ja mudde ngo won xatta bay ki gis laare gannaawam yirim bari sel sar fa maram sel sar amadu ngoj sel sar aysa ngoj sel sar aysa ngoj sel sar jur baram aysa maram aysa jaxer aysa jaala aysa ngoj mom sel sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur teppuyo kaba sa fama nga de burjaaj sabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bubu kar fa ndongo de burjaaj del xamul sa burjaaj ñaaw naaje kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu kar ñaar jappama yasin fatan la ngam jam mo kure je kudde ce yim koy awa jagan brak bu sal mi pulor boy bot ni ñefir bu sal mi pulor nak ñef yaatma ak

baal sama cara kamar ya rahmu do baal sama kamar do baal dañ bu kar do baal wi te garmi baban ham kon non tan alfa sama sarto chalaga odo wi te modi mamar faati gayo maryam kumbaajo kumba binta toro do moddo boy do moddo ne kay mi jidu kala ko nedde hebe aduna he neddo ronkan ha ronka fitan mum wala fowur da andi sokon jamara modi bureri sa tol do vite walu bara kanko bure gede modi bure dakar modi buri e nyane kala kala non dubbe nyane kala nyane kala.

0: ɓe jawaran ko ɓe so ɓe koni ɓe kaala ɗemngal maɓɓe ɓe mbiyaren men rana suno duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokku sahakile habaytu garade allah feere gonna so ɓiɗi jibina moƴƴi ko ɓii aduna fof so boni noon ko yimma ko tan e bamma ko jaa ɓe neti ha ɓoyi beddoto ladde nde wonde ko moƴƴani hay goto ala hen haajo

Mamoudou Sala Sambaou bo do witi hamman asar mudde sama maymuna gaydi de takusan goto min baddan ya warni mi ngay hokki mi ngari no wi mamoudou mi hokki mi ngari der nay ngar jabi gong wiide ngi jodde tawra ko yimay bab kon non ha dan dontande pulu gorko noddi mi telephone mu joodi labba beɗe tawe Dakar o yi togoram bimi nam o yimi dokkal hakkunde meɗen ngari gasani de hokkima ngari noore

kodan tan do ko burzin kuma yayi tanaga mako gadi langara na dar men de ka noro forte yendo he o nyama dum haara salum ko kam fa dole mako takko mun hono mudo yo burzin kuma yayi surnga haa yo we waaw do mo burzin kuma lay kala dina ngam melo e teni regula mel xawma le ko be be dara yu ne boye law dal ni ñu ñandari jëngal bi jamaal sunu baara ko jamaal mu noon.

na lu mong ka ha sigun sarawat ne mandan hal ko hote uni mera tere ki ko pasal lo hindun jibira lam do wala gro ko ne wala modmo yu majibira la bisa kan da na sa lana salanga kai ko fongo be tawni melam dan ne so la gari jere kai be todi cha sa hore mbiya ngadun be lane sanana kam ngadun galam na fimma fode

민법이 두 발로 물어보네요. Ne hodi mali sadu hodi mi mali sadu ne ko do min mi yidam hono ko suwoni hakkunde men e yidde andude ma kade yidde jofindel hakkunde men e yidde jofindel ma e himbe tawade fu on tawade bannobe e neddo foddo wadde hedade bannobe fu yewu mum do ha hebi les mo ngandumo mi ene mo anda en fumu dal dum wara da sabab ba ko ni menno sabab mo jinne kadi mo sabab mo jetten o kadi mo juure mi temen nay e le man saaju seydi jay yara jabi ko haali ko wadi tembre de 1000 lesa sala tembre wi ya mo yara debbe ni tikala de ndofa mo jilane simulani gawdu lo naawu de fere djoto sen sayi ka tu balla hay gor yedda sayi bu sinju jam jor yedda hay gor yedda nada non mudi fogo hal noy mum halam lo gorga adi ndarbe bima nanga tuddo wi sambe dal bima sante du yo ko nako bu yedda mi hayi ko boy

kami dububja di sampai gandra da sabe ceu ko ngada debar kalda indim be gum jurnabe hadu gine rebu.

kanko hadante jom wanta mo do ko amdu kajji buubi wanta mo do ko galo segene mako do do orata godo nane buubam wanna galo mo amina galo mo denebe galo mo kunto nguuri galo mo gacca ka gacca galo mo nyaayanaani wota galo nyaayanaani gota galo chargal chaakal cetti singal suudo na galo bo jinde wuwi nanede balle ngowi jabeede o yelli yo terde ngor sinade wonki do ma kasara o wannon mere mere yidata mere mere anyata o su mere resi medeli yimi ndako hay batti jam nyalli hulyar min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadi annani manalo dindor noyanna seydi ja an hay ilu buranima sabi ilu kanko woni hamal nay hamal jenga biram owi dikkotoɗi ɓiire kaɗata jiboji jokkireɗe en ɗam e simɓe pulla andi ko dokiɗi ko hokkat bande mine gila mbaɓe garani nde o jibina o yonti mawnude bamakko nde mohammadam janggo nayyi o wewi janggata nayyi mi anda kone e nder majji oyi guittanemo o tawaka fade mo arani fof ko nayyi oyi hammade janggo nayyi owimi janggata nayyi mi anda kowone e nder majji o wiɗi ngala jamɓe ɗi ngala caka ɗo ndi foti pralaɓi oyi hammade janggo nayyi owi bami janggata nayyi mi anda kowone e nder majji o wiɗi ngala jawe ɗi ngala kufatdiri mbaɗani lamɓe ɗumi ndiri foti ñalla yeɓede oyi hammade janggo nayyi owi bami janggata nayyi mi anda kowone e nder majji jambo kumba wiye inde Hamidou Boubou Dia owi huley hawa dia owi bamba ko yero kunade bamu nefnaki om yawaki o yero ganan yoro moƴƴo malaɗo e yentude Amadou Dia on ko mawnum Hamidou Boubou e joom suudu mum e jam jama mabɓe mo posumari ɗo ɓe jiɗum tawi nefnade neɗɗo yeytama ɗum meyama no foti sene jogui sodat fra gonere mbuɗe inde mabɓe oyi hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jaahayi ɗi gaƴƴa o yawi cakade aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani oyi hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗi jaahayi ɗi ƴusa o yawi ɗi goyata ko aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani oyi hammade janggo nayyi omi janggata mi anda ko wone e nder majji o yahani cabbi birɗi majji ɗi o yaha owi kerimaji aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani

woni janga sa day mi anda ko ne andara majjo yaari di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nuppi mo naybe ne nan o yamma di jangu nawi mi janga ta nay mi anda ko andara majjo o yaari galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu no sanjo jodno gayna ko nuppi mo naybe ne nan

sudah betul meli pinus lah angkara ya mama yuk. Kalau minum mama yuk lebih minum garu yuk bismillah mon gorgo yuk dijugi haju kalah haju jimun. Yang gorgo yuk minde kau jimun nama kau kau mikir ada jauh. Sun indra mengguri ya min jemu finasa. Mereka bismillah. Sama yang terlebih jauh. Gudur mama yule minde kala ko wujibina mi ko haali garon tumi Allah do be medani nyamde ha karmi bi mi alhamdulillah mama yule mo jodo sama ya tan harat gudur mama yule minde mi do wonde gedel wol gedel ma o ko jibina mi haa garon tumi Allah do o ya o min ko nanne do karo horbe Allah mama yule bismillah sama ya tan harat ñu fini suba mo malaka jawdi o sey nguri yi didi ha da dendi hen ngoyal gotal chef de ngodi temdra menkel wono kinde do yoro na wono kastari won na woni mu kastari bi mu kastari manani rutti abdoore goro makko de leli arde wa nyaami ngal ala hay batte ngal hawo gayne bangal temdra menkel de ngal heppi goro wona yegal to jeyo goro yoro kuma goro yi didi nangal wono kuma goro yi do hokki bangal temdra menkel ngal won sey tawen tendra menkel de wade yoro kan ko arti mamudo neldi mo naxawal goro do no yetti roti mo goro manan o wi tan non leli mi yi no gatto de hen godal ciodo mi dum goro o len dal nya o tawda e majji o len dal nyaami ngal ya o wi mankani lamdam mankani nani nyimo ngala non mi anda de nawani jeyo goro mi yitti hen o kiyam goro yi nawi ngal woji won haalani mama yo mama luwi e so mayan tan hebat jawdi de fiis la mama yo hokki mo haari mo jaha jere min jeeyeyo be jeerde meddo da haare de kala de yemi sey bitig sey chuudu sey kanga sey o do kado leene an jeey bayalti wari ha jeero weddi haare de yene koy jeeyo laalo rufile helmu ngarti mam lew yuno wori ja ce ja ja ja barka mam lew yimo no woro wi mi yehi non woni weddi me yen non koy kare laalo mam lew musa man tan da heba jawdi yodo mam lew fi suba rokki mo tokti bi onare ma sina jam di chokta kala ma sina mo chokta da saro fu ante ma sañe lowa kanga ne lowa kala so fumo sokti am gasina jo sokti magasin mo yeno tay rew fayno maati fayno defru kon maati maawu lim sokti tan gaala poynel defru kon maati bo wi ay sa maanta da heba jawdi

ballimo o yani nayni fof ko mi wondari Mama Wilo yo nam o warta certa o citi humde no daaba Mama Wilo mo final maaka ko dañoy kon nangi laade hakke tati wadi hen wadi moy aw yo wi onowo jeyo dum o jeyo dum kunne joldo jeewi sawru makko moji o jolde laane laane de fu ndiyam lingu gidde ndere maayo naate paynel o yi lingu sawru tude paynel paynel heli lingu yalti naate gongi o wono gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam abbi lingu de ndiyam o yaaka lingu yaaka o ne yaari ni ma mi lingu ha ba ha ba Seddi biro da harga nyamdo Mamlo dere hakunde gallume wi besema Ak tabantere macido makko no di moy hora makko yi jaltina gawri bela lapp bela cioka wada koddi Nay bi biro rendina wada cobal bo si ngaska moko la kunde gallo fo wi pen yu pa yalti do wadi fo ngor do jogino adul hel kulum bo ko wajo o jodo nyama sa mayantanaara ko jodi woni yarde kodde ha yana yarde kodde aw ndeguru juude beccum kaadi riso ngugu haare ko samne wadata en bi ciowtu fi ciowtu ndago anda dum ndugu luguru yana ton kodde parke mo may mama ndugo habata warata woni yari nda di nono kanyum heewani yonede warba allo o nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gol yaayo nyam onangi tewodere mbomra dum der sudo yori watawu tum jango udir bagangalo tay woni yettindiri yana ci fanne jeena heddi goto mu lu dokko bama may mamnu ko haa haa war wala yari ndani

albarka seydi ba ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fuf ad andi do neddo non no wawi andude do gede taw gollataade ad andi de gede ad gollirade to wiira mi seydi ba kala ko na yota ko neddo moji buri ay huni bin jangiraade kolli di halaka sinu tey wona huni min je neddo modde baado no baada min jor Mainjay ba buri e Grand Dakar.

be jodo be panna babal na yow be kala ngol do bugul hay mun tawra na be bi mo to tayino wana baba mo sa be ko di ngol bi dum baba mo sa dum den baba mo sa ba doya amin ko do mosto e indi ma da baba mo sa.

ni joni o yame do ni nan milani musa gar ko woni o yitta ko mawdi yewel ko ko yidi ko kam fotti kadal hinde ni wi'e nyaal kay min kay ba ma kay min kay ma ko yidi non ko porto da non ni nyaal ko ko te di saali ni da wani yati ha mo nyaal ran ko ha tabe ni he ko sakki halle maade de ko ciow dara

0: yawma o libata yawma mbuta hirani yawma so ndoggi dalaɗu sotka dippiyam kono yawma sotka jam nagina ko
1: Yeah.

0: araw. Sure ka malakot yung ginip. Ano ba yung nandri? Sundar sa ninyan sa mo kung naman yung pumakundri. O felisin na sa panong yung dosul. O alay, ang sinay. Sulagan haram, sirang sula mo kadalila. Ang mara sinay.
1: Thank you.

0: kasi pilihan ng labayan ninyo na. Labayan ninyo kung mga magsulay no o hawa no na hindi po na hindi na nasa Islam yano. Kasi hindi naman.
1: Thank you.

0: Kajeki. Nyati nak mamiyama.
1: Mamiyande.
0: Wow. Wow. Wow. Wow. Mam mam mo rek la.
1: Ma rek rek ni
0: walare.
1: Ay way.
0: So ko dina idi nak. Idi agen mar. Ar bo om de loi an kenen al dola ha ko kuje na idi kay ba mu be ko me si dawa ko la mamu
1: sey way
0: ko de na dal kay ne da nu mo so le to ro so bata parce que asada ka ko ñoo na ko yalla jël

dino mo mamu warno paabi ladde wi mo de mamma koy bamma ko ngurnde babur hedda ke rew o lion jallo mboka samba la jimiri o debbo pullo fadata ko durata ko bi amal barka 85 gal barka hande wi amo teddinira kasseto ko non futi wadi non wuy no diggina mako sel mako bule amadou kone diggina mako sel mako kadja amadou kone e kolle ba jom galli mum sew deyna e kuru yimmit bilali

0: mamul mursil kan goni almami jubbe kadi mul lambiya kan goni tagel sakidi feje dina ko wata be jagal dina mako ha nyande yawmi basuna
1: yitidel bubu suwa li wadi do mana ina temedi joy mudum yama ba

0: wono sio ko mar ko taada ma sel ma sire sam dem bali mu tar ngari juma jama sel ge la bal taama ki juni julo bindo bilto jawto gandal ki do allo o meedi ne yejjaade ko ma ko mo tiida hora ko la ko yodi ni sabab o jere do wujibi ay pulo so wodi ay pulo so wujibi ay pulo so woni jambar way pulo so heewi gacci way pulo te anna beji wi hen sada natal janna so bando e bi debi do non di ahmed baba si
1: si
0: fonctionnaire international o hersade ndew jodi mana burkina faso ndew hersade jonne mako dakar hersade jonne mako paris
1: on a le péril

kore ngay na gelodi ñane wotere ngeloba ngorde jibini mo na ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aina be mbadi ni

ñal alkamis na jofa aljuma to jamma jengi ba wuddi so ba duwa o do duwa ko mi jaabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippo dole do halani ngeloba ngeloba jodi ha ñalawma ñalli alkamis jofi aljuma ay so ñawuji pecce tan so neddo hokkama

je Hamidou Boubou Diaye ma lajje ko sa sama antel bu yaaga do ndi tetnirde bando baba mero dana yoro mojo malado o mi yoro ko sehil mako ko baama ko wallahi ne ko sehilam ko dum nafli mo o ya kawma ko Muhammadi o ya mawlu Umar Dia tetnirde bando dana yoro mojo malado ko buri jamma je Belgique ko diw dokal tawi diwani Belgiere fo mura anda anda ta mo di banaro ko majani banaro ko bonani majani banar kaldu bur walidu wi non eto la malla ida bonati sari nyaagade dimo majani bawul le yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni dan garo nyaagade mo amaayat kanko mo garda nyaagade o maaya kuwer tawda mo de hela

0: be aduna do ko wiobe nyaanyo ko bolle puude tawno nyaani wad dulo kewme yaa hambe di dulo kaaji bondi leedi di koy bangi ma tiyadana heed
1: ni wa bondi di
0: neena jallu yodo semilo ko indi mika e mamma yero fati e samba jamme ko do sey la mo baaji ko joree be semil fon

عن ذلك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. جود محمد يا رسول الله. من قول بوك وسنتنا لمحمد سود قوك وشنت مدوغراني يا رتيون يهاتون خليوان محمد اليوم so ya ma sey di lo mo mettin ta mo miji ko kanido bun wadi do wi ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bun min la dubu ba ma la di dranger ate do salmin do sa da hokka neddo ya ko hande reddo media dara dara wi do bismillah way mo so defo wallahi tepre mo suji jamma mala tu sa hokki neddo ko handani son kabi won antoni to mbira wan won gudduma jazzi aduna wi le wodi bi mbi holon woni mo tengu ko kadi men seydi ndom sa yam non metin tan min ga bangam ga albaraka gila ndaka do albaraka de leydi yeso mi nati leydi ndi kalba gonda ka ko ngalam mi yabata do mi yato na wonno ko an jabbi wonno ni da tinu do ka do technique am kaade ci dum ko do fofa na ka dal santu nakki le yalta sala ba ba betta sa Muhammad alaji bubu gaddi koko bismillah bani sidi lo medan to de fete hunuma wuradi kodo ko batta do kodo jinte lo de mawdo fidde tay sugare sada nyama da yaso mas ko yamno wi wam de bani o de par bando do yimbe njodmo mo yemi bismillah mo hokkam wujum na djegum al ban sidi lo yalla dungum djikku sa jodi may non sidi sa nyaaji ma moddo hukuma sa nyaaji ma bondo hadma.

kada wauti nan dum goyi ta wannan yalo man do tan wallo Allah taji leedi maladi o taji leedi kiza leedi maladi o honna hen donta do babu no balade nan fo yimbe na ngara nyaamale kaara yobal barka be mbel barka leedi kiza ni su juma ma amena o yi su do fama badar ne donta ko lu simare dum ndiya malam ngi hita ko subu kaba ngu dari dole mala jaha metre sapo tawa don galla ba jali mawdo hefre go to do so wada garas o so di galas ga wada kabinaji ndiya mala ma de fita ba la sejal fegal le gita ko le ki ngosi ngada ngara fare yana de wal ngara ba de sufuri mel jaha en labbe ngala mala ngal hita ba an ga shin non ngo da fo de mala ngal yimbe ngabbo heri yimbe biya kari ko beddo dungo ko na wala gro bone Allah dandi mal dum fayda ma wala fayda ngol yel banawal su yama wo yamadi lam to nabi yama pukka da ara hande inde su yama ka mo tolo su nabi yima yeddata dal de dina ngara ko yesu ma he su ban tampina hore mo mari galla ha yoda wada hen bafal jam di winda attention ce message den don dadi bondindo ko tampinde hore mo sa bawni yesu ma gori yotta saka nyago tobe

Odo ko suudu hejia tande bondi do wiye ko yaraja min na war djubu non mo djoge mako gandal mun hawre kadi o metani wadde presented o mutani jabbo yola ke samu bismillah sayyid jani hejia Abbas binta on Umar Abbas yette ko sow jaw kanen ena wada ko Allah wi ko fa ena teddina yeso mumne laaj ye dal baraka be ne mirumal baraka yebbe no way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ene jeyal jundum mo tawfa jonne ko do kade foye wodi.

grotto così la mamma in via mamma and then the same election in Bukhar Mandi Javi Galaji with him when we amma di lomo yo do inde mamun jimu ju naji dum bum ko ma tawta jonne ba ci lo wala jaabla joy jaahuro men wotre wi wuro sidi go bonnani tonni so inde makko ni nama ton kay jiaabe ton ben ngandi ko dono jiya jiaabe diwan ton ben ngandi ko dono jiya ma wawi wiide kanko wuro sidi do jiya ngati jeede wuro e hoddo don wona goddo kanko won ko wawi mujjinde ton won ko wawi bonnudo sa tan bando ko dina haa no wadde en presentation ngato wona jiya.

lang. Hamadi long, uyo do ko monam ko esam ko kenam. Biasa ko sawa amadu mayram kia ko sinju jam joro. So nasi sundu kadin hano wada hen presente. Da wano bondani sono bondani wada mo.

Seyd So mo wonde amin belti kala ko nanda ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima yaafuye mo wonde ay himɓe joƴƴinani min ɗo hande so tawi wona yidde wadde ko welata minen ko welata min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen welte nde leppungol fuɗɗi de faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗeteko eko haaleteko ƴew komin mbaɗata ko fof kadi hawanima nde wonda ɗo wowsi ɗum nande seeɗ

gitu. Sana wada no mahala nyalani ban ay say di ha da nanira sikala non hande alay sunu min kala ndi wonde awadi ko min kala.

ada ni jigo dañ akon wasé megon wa sa wa hôpital mudum walla de fo muranda may ibrahim jari o wi so tawi jonde wa ni jodam hawri kadi jodda ko der galle ma he sikara ko wultir ma def ci sa on wi fe amadou sar bonnani jamil wotani ma

hodado e ko haala fof yo wele an sila ma yimɓe ma e bande dende sa albarka faggade yimɓeɓe albarka rende yimɓeɓe albarka hecce

ko habar kitare di tengo halba ko joni juddinde gondi amin jogi tottal mo ondi fi e jornade ko jondi wada demo goddo lifol betengol banda e tawno kala ko jase dimbo ala do e jondi joda jase dimbo ko bakil jora do mo jogi lana lana ko jondi mo ngane to Allah ida bakil anne bi jallo ida bakil julbe Allah be ida bakil bakil ida warum bakil ko baklan baklan ko mabbana ta janne illa ngari gilobe dingal ko dum tan tawno bakil joda ke jonne jondende mala ko fon fon do jom ko fodde tedo ko halan ko wadam sabu tan

de jangal de hono al wakar ibtali halato do ko sam kumbali o re kala mi nema wonde o be belti mo jula do jam jam mabbe o salamata mamoudou so do wel dama e bande he mo 2000 francs salamata mamoudou non yo andu yimbe gi haa mo nan non jom galle makko or gendire yimbe ji am do nakul may Allah ko tan jaw ko may yimbe yimbe jida ma o yidama wuri ko wawde metti ko wawede malagin malagin mala wolu ko dem mi nema do wallahi be belti sey jaxu ko ngam den ko ni way no da samba wala nama do banda o wona kambe jeedum ni o ni inde samba kumba al tafsir e inde yara ja e inde samba ahmad ya sabal faida o usman sidi bongel so o be o sey la makko mo belti nabo jorni be 5000 francs ye do timmi ni hande ngarimi do e ni hande ji wodden do alaade nafore mon manki aminta sa on teddi ni kam on nafi on jiddi kam on balli kam sa da yidi huuna non a walla dum da non do wonta kan musi baro wonta kan musi

kubilo naabe ko menne ko ko Allah wadi hakku nebe mon ko Allah wadi ko Allah wadi buufi be mbadi mi be mbadi ndola ko pirtar ko Allah wadi ko ay boritar wala jiyaadu mun wala tullo mun wala tolodo mun wala suka mun wala moro mun wala debbo na gum gorde fo Allah walli mun bawdi jibinaade hen fo woni beccum ko kebbe tan wadde ni me kebbe fo wadde ni mi sa ci biye mum du sama aéroport divi kala lañu ndiwo jippi so ñeengi fuddima ligade mbiji makko ene geddi bi mi dañami nafa hen deb pour la mo ndismi mo wala mo ndesen mo wada hen hidande gal dem rok her sat ben num cheikh am nan dum tagatul non bi da yaago rabbi sama waati wala rabbul arsul azim jeeda ar cheikh musso wota la soñun mo ne jullu hore balla jokko ben ndanga no do ndokkami ko yo Allah beydanon ko ndokko fami ko ko hedde jawdo ko Allah tan barke ndokko fami ko Allah tan barke ndam non ko woni to ko e ko kemmi ko e ko heba ko fofu min

0: way da ngandi nani ko be welti wallahi feñña golle mo ne balle mo ne jeesu o juri kam bandal haaji ngaydo mbi wambi yido yimi nawdu be do wala haa
1: ci ja
0: minen mi de welti alaraani mi de welti ndudo suudu na ngare mi do wa hanki de wuro kemme amari mi heewal dum sabi ngam nam do tan ko onay kandal juli amdu ko barke kadi ne moji andure on ko beedaari wona ustare o do wayas kay o moji ko hebete e ladde ko hebete tan ko e ladde ladde woni sa yalti ladde ha dannima andaari bangi hirnanga yari mo ganduda andaari bangi funnanga yari mo ndam ganduda andaari rewa yari mo ganduda andaari worga yari mo ganduda a windana braaj nogas taw jant dalla bu war ma jeede na e wuro son gonda ladde on ngeesu ndirsa ha mayo dano wuro ni heewi yimbe ta wadata to yimɓe ngari ɗoenne ko bandiraɓe goto fof andi ko goɗɗo daralam ɗo leydi heɓe ƴe weltinde sedi sukaɓe ene mum ene gandi mbiɗade ɗumen kono min guesdiri ko ɗo ene jeemi noon e galleji men ne jeeme mawɓe umen ne jeeme e gueɗe umen kono noon allah yimɓe ɗe min guesdiri ko ɗo allah baɗnono mi galtire mom ɓe nekaɗum jaa sag umar noon haalino e pe dajo waaji halwar naɓe cali amadou mawni koyemo umar miñam o yaw fer darja oy ndaw jamaji ɗi mbaɗata oy ndaw jumaji ɗi mbatta oy ndawɓe jiɗo jiidude ama tama heɓotaw jabde bandum ne saƴƴi ko sa jaɓi bande ɓuuri ko bellortoɗa gueɗono ko tan gañono ɗum bande kawron

0: njiɗa fof gasat ha heddo ko wonno ko walla ko ɗumi gasata ndaar noon de ko ala ko woodi nde kanko ko woodi
1: fof gasi kadi o heddo
0: noon beltima bande oɗo heeɓi nokku

lande fo mbeldum de ndari wiya nange awati fur bogi kawto non bojali mo kaw hirsi kam nange awasan doga wuli jaabi de hobbe nangi way goto wi mi jeewata.

dundal mangal gongal hakkude moɗon omo yiɗi ɗum sanne gila ɗo e wuure he ha ko wona ɗo e wuure he ɗum fonon ma gas ha heddotti dungal kala ko jiɗa e adduna gasata ha laaɓa ha heddotti dungal mo welti ko gooma noon so tawi neɗɗo weltaki ko agullude kono fewa bonna ko debbo bammaɗo mo hiisa ko jeyi ɗum oyi temeɗe ɗiɗi ko jinnaɗo meɗen o jeyi ɗum woni ko kumbe jeeyi

kor da dama seri ma seri sama demba alim tan mur mayram wuri mayram sama jabu drahman gere giday mi ja dingi dingi yimbe tus mi di arde makko ndir santen ko fu jogi namna nit namna dem ko kor da dama seri ma seri sama demba alim tan en goto yotti mo kor da dama ay suuy mo nan o yimbe fu su tuba ma be do ko jomen hakilaji hol hen tuba teddi wi kay ko wonde jom hakile be fu

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde magita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi bi cede beje nana ndiwa kumba kadlal nana wagga andonde donima cedi chafdi tahede neje nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fofe baleji hamma yerewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle goddo do ngona kulle jam liwogu ko kulle bodo ndiyam jeya elenani ndiyala dori woni ngadat ko wayno horde hippande ko woni amre ko siftori ene wodi humre to dow jeerini do balti wi woppidi ndaw horde hen mi wasa frore tabe jeejadi ko dum wadi wer ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga ngal ko ro hore sel hokko seba ci telle cilal e gonal bale wala nandoki yuwal barodo bu bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal e nat nati sokla jawle ci ki ciri kele waji cetni jala hawaji e cedoji ndilli kakur leje e kuyuji kalji putti boy wulli don wotti de mi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeedi e dulul may te ndere gasdi jeedi bima boje ki bima buno ni nutni ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciw o de ko turu may te ko tuse ciw gel jawle kero e dara cial de cedel bubbe sangal de sirngi ni gi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran modi darti ma jermini mo jabaaji e bille bille laaji e jogi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima la defo wonti olel murali e musulali kungale munyali mangay gaydu bu bagorno ji ndene barodu bu bajer nane walo manga tabi chongu fadda wiige bi nyo gaynako wata yalla be jabtintake manjur damba wasor du wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu nyaawel jom allah re dow hinere wala taw ko nyiwa samba na gaynako yara wudina e salama ci juri jungo mo jabaadi salmo direde

Ecoli. Ah! Sa bigan de kumang mga wafa. Man chalit. Dahil hindi nga kanya ito kaya butek pa siya. O na binigari po kung tiga. Kami ni kanya kumang nang. Dahil wala. Sama kaya din na. Sama kaya din na siya ay. Yan na mundi suwaya.

Mari, kon bo ma xene da ngay jël ci mari manela badi boy mari xamé da nga ngor wala xamone mari la yobone soubey